0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile tua anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tua karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi
1: aha togwana chim nyulsa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ka kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na ki yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pot bina wi mo ko ne lu ki yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngbambi abna ne tinna yiro ngob na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade ka do na dubo pur kinye koma se ke ne trte ka tin ma ko mo kinya fiba a simple to na ti se tro to go da ko na apipi ko ke ngba pwa bora ya na na che bo bwa banga ya anya bwa
2: bonjour maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

tarta na tuwar togo wisa ema meyela nekal mete sefe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata soni

0: Tugu sama, bagalmi somdobna ganabli ni sobolu ne baliye botugwe ya de un muda. Nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de un bubugorum dindima nabli da. Kajila dindimi ekbo haser vina gane kedege kutune nanzangu nguli hiunu bituzu. Fedeo tabangu holuda gitida, sogorei holuda gitida, atokbama holuda gitida, ni jivi holuda agitida. Dindimi nalende bo haser vina gane kedege kunele nilurungu nguli nituzu. Fedeo karo holuda gitida. Nilumedetida agitida alwatun dubar medegitida ulluni ndetida gagalulara gihilizi zepoga deyu sobolane ele rokdakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibaliye potugwe ya pala giblabane no yusu luni ndiya onyotinu rogote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotine ini inibida turubaru wina sobolu wunibaliye potugwe ya adege ya bukande ureo singini potugudon nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo singini botugo don tom done ni siwe ijon ne do nada la fi do meyo ni ni suruya padam no noni pozi suru do
1: kede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si yi ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo yamodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe won.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sin tan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun an
1: al umma kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
2: Ten ne bikla kale gungo ganci ma nyanyar ka gobo mu la to tugu da ba anyi muriye yafi uwu ku ile ba sabaka rutugo gandarira ne yakutu bubiya kwete ulutule kicece kicece eni yoro ku sabu uwu ku pukonule yo uwu ku ile ba sabaka ya san wata boyi kata sesenge ulafi tufa ke sana ke primata te lu juba temu ni kururu juba temu ne juba woto pram prang bela sebu uwi te atakpa me anak menek lengke pulo purwar berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale ogu ila berke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena parwe bale

0: ye bi ti lare wona kwa ye bi ta ti da ko tan obe ni kara ku ta ko si ga ko ti da kwata do mo mo da di ara ku ta mi ara to wa kwari do ti ya ti tin da bo di tene do yi ko kan du wa ti mi ara ba ye bi ara ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma ta ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa yi ba jo da na mi ya ko ba a du wa ra mi ara do ka wa ra ku mo mo da wan ya do ka da ke da ta mo ka da do ni ko ti mi ni si yo wo ni o ni do kwa na de do la pa ta ko ba ni ta
1: jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapotie tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro kiperedi ni fiva
2: togo juko muda chuo do chikeo e chono agrito viso chike si dolele logbo e gataluo akosudo akutikpelo nkuvido lame senyo ogbole kachachame kolo yihado watowo oso afolote inu nwono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigmaji uho le kwepki makho makho gbali gbali watuwa kuome le kareka ya hlagbe tokwa nya mudole ni ti America ho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti lo va yin keke amade tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe du me le kare kaya hle mi ko du go du to wa so ku pochi ni o ma vi a sono mi ku pon lo yana no mudole ni ti mi a ho ko lo fini mi ave ho elo i ji mi a pele mi a so lon lo ko lo a me khokho nwi de a sono a me hle to no va lo mi gbo Ete, iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato

mi omo Togo an awa kan e nagbara atu alapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atu alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo otu ya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lo ntantan otu ya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chika nyari acho alapan pa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba atu alapa o ponju ni elon la bone yesemo e nbe ako fo fun e atu alapa nbe bogba kasun na be atu alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko fun.

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pran pran blese bu okui ke atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tilri chevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu okui sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke kulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu pe wesa uluru abai mena faru we ola iri dawe le me progo

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka fala na wara kung bata karana wara wala na wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa tako tita tamerta wali ka sta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyalo alafia aware na wumpatang mataso ni
1: okusu alafia aware ndia ko mbona jemini ai
2: sorchela
1: sorchela na mogo mu o ke tu san na nzin
3: shim faze kana
1: na mutwana mutwana ai jini kenwe
3: faze kana
1: la, I'm coming back. I saw that you checked.

0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikede pataki lokun lobirin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso ilera ati
2: Get him body, don't uncommunicate as we need a one of them, you do not have to be sana to be in the get to you.

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

0: togojuko mudati wo dotike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo e gataro akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togojuko la plemo mudo mama avava me le togoni gmadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke amade tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kaleka ya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mudo le ni ti mi a kho ko lo fini mi ave kho le o iji mi a po le mi a so lon lo ko lo a me kho kho nui de a so no a me hle to no va lo mi gbo Ete, iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
1: al umma kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gaba ki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa wakan njam mo pote bina wii, ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan sanke, dapon, soko de, atakpame na maritima atan pro blan pwe yar. Lili mo, sa wakan njam mo pote bina wii mwan kune lu, ki yote sa wii mwan kusa lada. Kana ma, nisan kara atan pon, na gran lome atan pro blan yar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dubwa baya. Ne acha, nili jo, ngwambi abina na tine, njulung wabina kane ya. Nama baje ala ngaka terne kanam ngaka ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne traité ka tang mak moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa traité ko da kom na apipi ko pengba poa boraya na je ko baba nya a

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nasen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa tako tita temerta wali ka sta nuwa pisa wana wanta wa walona mutu te hendo ka hua hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyelo alafia aware na wumpatang mataso ni obusu alafia aware
1: Thank you.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hindil nalara ngkan tala ay ku hinitis ka hundong karwe kata ka hundong kata na akuasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung mata karana wara wala nan wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka seta nuwa piswa na wanta wa walona muto te hendo ka hua hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina takorota minister nampa nyalo la fia awarta na wumpateng batasone wangusu la fia awarta
1: Temi omo Togo an, awa kane nagbara achualakpa kpikpe, nere Togo bibe. Aso kwen to, chikakpe achualakpa ama aboche nona imeji. Ona chenchen, aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuya wa, nere savan, central, maritim mundwa bibe mplato. Agbara eke jie, obolo tino jome fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema lon dibe chikanyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa an, Okmanjuni elon la bone yese mwen. Mbe, ako fofwen achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwen. Unko eti ndi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
2: Al uman kasantogo ga watasanarwa. Kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritim Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldan su.
3: I'm coming back.

0: te ne pi kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke re to ku gendere re ne yo ku tu bo ya pe te u lu tu le ke che che che che ni yo ro ku be se u ku yi pu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang ble se bu o kui te atak pa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bu kunle kasa koro a koro ko fi sa bele le se bu o kui sa kalola nye o fale ketai te ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena pale o kui la bwer ke motu mwe ya woro le mlek bunke tu wo la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa uluru le abai mena farwe kula yi dawe le
1: mi alumman kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wanda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekarar 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekarar 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

0: place for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa mu mutu nampa ka fala nu wem pa sewa na wajar wate na wa sa takuti ta tamerta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona mutu ta hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu ta hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wo mbatang mata sone ro busu ala fia aware ya
2: tabule
3: Si sur ta route.
2: Okay, you know what I mean?
4: Can we try
2: yeah,
4: it?
2: Yeah, they can work with that. Instead of can we do it again?
5: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
6: Alright. Listen to the whole flow now.
7: Yeah.